lafana ke lesibili lesibili ingane zakwethu usuku lukhulu usuku lukaxothoza mfana ngale kwelesithathu ihora ukhona umculo wamanono 2x2 sicela intuthuko webaba uhlabisa mewosiphatha kahle leso sikhundla lezo njengoshenge mfana phezulu ngithi hlolunde olundu mfana la ngimlanda khona ufihla lapho la ke noma ofisha bakhulu bathe njengaye laphana ke njengoba sishada nje baphi bebethi laphana ke ngeke sishade baphi ababethi ngwenya ngeke ifike ungwenya ngeke angene laphana ke nesigqi saseAfrica cha sengikhona ngani zakwethu mase ngikhona nento laphana ke emonandi njenganamanje kunjalo nje mthandike wesigqi saseAfrica 3 kwiFrance iqanda laphana ke kwiIraq uzokhumbula ukuthi ke umdlalo yewathu kumiswa esikhathi shana ngemumva kokuthi izulu libe libi endaweni ke yase Philadelphia kwaphoqa ukuthi ke baphuma abantu egroundini ngoba beliduma liphazima lelibi sikhuluma nje iFrance ilapha na kwamathathu umzuzu ka 70 iqanda ngapha ke kuyona ke Iraq otherwise inle inoway le idlala lapha na ke inle Senegal inoway kujima na la mbono ukuthi ke idlala nani yebo idlala ne Senegal unilinili sikhuluma Jim. Isikolo sobona ukuthi ke izophetha ke ngalipi igoli lokuqala lishaye umbakbe yabona abadlali balakithi Africa nabengafunda ukuthi ke mawusulapha na nje ngase 18 area box mawuphe ka D line busu kulokhu ufuna ukuthinta kaningi ibhola lokulithinta thinta hey ngathi bangadlala njengombabhe bafowethu yaye lo mfana uyakude umbabhe uvele nje washayela enye igoli elinzima kabi lokuqala kanti izuluko elizoma elona bese kuthiwa uma umdlali ingakho behamba phambili ke ngamathathu njenganamanje kaziphi eyohlabana ke kuyona ke iwe nomisi naye akabekile phansi ushaya amabili izolo ladlula kanjalo iqembu lakhe uMessi ngekhathi ke lishaya yona laphona ke akileya yini bebedlala nani kambe mbone kahle ukuthi ke babhaxabuleni kambe i-Austria i-Iraq imadlala manje bashaya i-Austria ngothunile ebeshawa yona laphana ke-Argentina wayiqophela umlando laphana ke uMessi waba unumber one lapha na leading goal scorer ku World Cup history ngamagoli ka 17 ulandelwa ke uKlose wase Germany ngawo 16 Ronaldo eBrazil ngawo 15 uMuller Gerhard Muller German ngawo 14 kube uMbappe ngawo ke futhi ke awu 14 ke amagoli abasha amagoli ke labo ke abahamba phambili 6 yonke ama World Cup tournaments yasewadlalile uMessi 28 World Cup appearances otherwise 17 goli yona ke FIFA World Cup umlando ke loyo wakhe lapha na ke uLionel umfoka Messi hayi lona loyo kumele makabhale owakhe umlando ke kulomhlaba ke sikuwe ungakhohlwa njalo ukuthi ke ngale kwelesithathu horicon intambo kazwelonke uzovusa abantu besibavusa ngengoma yakhe oyizwa lapha na ke noma oyithandakho ingoma ke isicathamia otherwise waze wangila umuntu ngale nje ka fast so besingena kuleyo ngosi leyo kwamanje kuneposti lapha na ke ku Facebook ukuthi lempi elapha na ke kwi NFP ngempela ngempela izothiwani ngempela kuthini ukuphala kwakho ngalomsindo okhona lapha na ku NFP umsindo phakathi ke kumholi wayo NFP umongameli weqembu uIvan Barnes naloyo wathunywe parliament lapha na ke uMbali Shinga ushinga kuzokhumbula ukuthi ke lapha na ke eminyangeni kwa social development MEC khona ususelani ushinga esikhundleni sakhe na ngoba kalalelanga iqembu nalithi angavoti lapha na ke ne GNU yini GPU ya GPU GPU nje dale ngibalekela igama kodwa ke kwathi angavoti lapha na ke nalo uhulumeni okhandiwe walapha kwaZulu ohlanganisa amaqembu lapha na ke
IFP ne-ANC ne-DA umbalishinga wavota nabo kwathiwa ke cha phuma ke lapho ngoba awusenze sikuthumile ususa iloko umsindo uthini ngoba phela ke yena kwa even Banzi ke usemisiwe ke naye usothole lapho na ke incwadi evela kumkhabele ukuthi cha siyakususpenda nawe ke lapho even Banzi ke

ukuthi lapha na ke uSiyo Dobe hayi umfoko Ivan Bansi wayilahla ngokuthi ayophuza lapha na ke itiye lezimanga enkandla okungenzeka ke wathenjiswa okuconsisa amathe wakuvuma naye kungakho ke sekunjena wamukela lapha na ke imvilophu entsundu ngiyashola manje bayayifuna abanikazi kusho uSotobe uSibiya uthi ke cha uyasola ukuthi ke kukhona fika kuthola enkandla lapha ke Ivan Bansi ngakho ke sekunjena ngazi qhawe sozo ngaso bona khona ukuthi ke ithini into yaba futhi thumelana ingoma ningitshela ukuthi ke nivuso bani ngazo lezo ngoma lezo ke enzo zithumela ama AK47 lawa bathi ukhalela mina hayi ukhalela okugcina featuring lapha

0: Isithomo samfana nonhlanhla ngwenya kuyisiqi sase-Afrika. Number 5.
1: Insizwa ingagqothoza usazoshimbela. Sazo

0: Alungise umsamo, inkonzo yokuprofetha uze ungaphuthelwa.
1: Ngiyakubingelela mlaleli wami, ngiyakubingelela mphulaphuli. UDr. Mzinto Molefe Ngema. Ngiyisithunywa sika Jehova. UJehova ungithumile, ngingumavula kuvaliwe. Ngiphethe ukhiye wezulu, ngiphethe ukhiye ukuvula into zakho. Kuvalekile kwezeyimali, kuvalekile emsebenzini, kuvalekile emndenini wakho. Kodwa ungabusakhala sulo lezo nyembezi. Sengifikile ngithunywa uJehova. Ngilethe impendulo esimeni sakho. Ake ngithandaze nawe. Ungumdala wezinsuku, uyinzulu yemfihlakalo.

0: uzwe ngaleya nkonzo ugijime uze ukuze into zakho zilunge ungathini kumuntu onezingxaki ungathini ngeenkonzo umavula kuvalwe ayimemezelayo ungathi akenze njalo umuntu
1: ingathi nje baba olaleleyo njengamanje uma umavula uvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu ethi unenkonzo ngeqhawe makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaca maketha ngaboshiwe tata
0: hayi siyabulela ma
1: ngiyabonga tata
0: kwamprofesa kwamukela
2: yebo baba njani
0: mama ngiyaphila wema
2: Baba, nginenkinga lana, ngihlale ngizama njalo izinamba zelotho.
0: Ya.
2: Ngizithola, ziyangigeja okanye zibe ntathu engizitholayo.
0: Ya.
2: Kumele zibusikise. Ngicela ungikhulekisa kulezi engiyidlalile, ziphume zonke ezixakekile.
0: We mama, ma ungathi uwina lelotho ungangiphani.
2: Hawu baba. Awu, ngibahlukanisa phakathi
0: kimi. Yay!

0: ishintsha ngoba njengoba ufuna ukudlala ilotho njengoba unentshisekelo yelotho kunesimo ufuna ukushintsha phakathi kwegceke.
1: Yebo baba.
0: Ukuphi nendawo?
1: Ngisefolweni.
0: Usefolweni?
1: Kodwa njengamanje ngilemsebenzini.
0: Hawu. Uyasebenza lesi sikhathi?
1: Ngisejalidini.
0: Uhlala khona?
1: Uhlala khona baba.
0: Uyaphuma yini nge-weekend?
1: Yebo baba, ngiyaphuma.
0: Ubonakala uzwala ngathi kodwa umdala nje. Bakusasebenza ejalidini umdala?
1: Yebo. Ngimdala.
0: Unangaki?
1: Mina 54.
0: Una 54? Yeah, uh-huh. Le namba le ofona ngayo eyakho.
1: Yebo baba, eyami.
0: Angizwa ma.
1: Yebo eyami.
0: Lalela we mama, awenze kanjani yazi?
1: Yebo.
0: Ngolo shalo uzobusebenza yini?
1: Yebo ngizobe ngisebenza.
0: Oh, ngesabathu uyasebenza, ngesonto uyasebenza.
1: Angisebenzi
0: ngeso. Kulungile wemama, yabona njoba ngikhuluma nawe uthi uJehova anginikele kuwena ngemali engango 500 rand.
1: Hawu baba, ngiyabonga baba.
0: Ngicela mama uzoyilanda ngesonto.
1: Hawu baba, ngizokwenza njalo. Hawu ngendlela engixakeke ngayo.
0: Uqokusazibani ngoba kuthiwa nguthele lento yokufuda umala njengoba phela usebenza ejalidini uqokusazibani ulaje noma umedium?
1: Umedium baba.
0: Wemama ngizokuthengela ijakethi kanokusho egqokwazi umama. Oza ngesonto uzolanda u 500 uphinde uzolanda le jacket. UJehova uthi anginikele kuwe ngalezi zipho.
1: Baba
0: ngiyabonga ma. Khululeka ke mama, indlela yokuba ngikubone ilula. Njengoba kade ngibuza ukuthi inamba yakho, uzothi uma ufika kumina uveze inamba bese ngicheka le namba esikhuluma kuyona la, ngizobe sengiyakubona futhi wena ngizokubona, ngiyakumajina, ngiyakubona uhamba ukhokhoka. Kulungile ma, sibonane ngesonto.
1: Amen baba.
0: Kodwa uthanda ubani wakabani?
1: Uthusile wakangqobo.
0: Poloba mashiya mahle angathi azoshumayela. Siyabonga salukwazi.
1: Amen baba.
0: Jehova kubusise.
2: Baba udokotela, ngicela ukuzisa ubufakazi. Ngafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa. Ngafika enkonzweni yakho.

0: ngathenga unozimanga ndawusebenzisa.
1: Yebo ma.
0: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualifications. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali ndiyaatiphaya ngenxa yomsebenzi kanozimanga. Ndiyabulela kakhulu babudokotela.
1: Wafika wazothenga izinsebenzo.
0: Ewe tata.
1: Wathola unoyimanga.
0: Ewe tata.
1: Manje into isiyenzakele empilweni yakho. Ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina.
0: Ewe tata kunjani?
1: Oh mntana msabonga kakhulu uthi xa kusikelela iqhubeka into zakho ziye phambili.
0: Ngiyabonga tata.
2: Baba ngizobonga kakhulu namhlanje.
1: Hayibo, ehe.
2: Bendikade indoda yami yathathwa yintombazane. Ndayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni. Ndafika ndathenga itshele ezimulezilekhosi. Lezitha.
1: Ya.
2: Manje sengicela ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza apha kulo. Xa ndimbiza wabuya nyhani. Ndithe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama. Intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuyambe sesibhedlele.
1: Hayibo.
2: Kodwa yena ubuyile ngokuthi tata ndinaye ngondithetha apha endlini. Ndiyabonga kakhulu tata.
1: Ubuyile ubaba wakwakho?
2: Ubuyile baba ukhona.
1: Ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha.
2: Yebo baba.
1: Hayi mama siyabulela uThixo.
2: Yebo tata.
1: Hayi fona mlaleli wami, fona mlaleli wami.
2: Baba mavula uvaliwe ngizobonga, ngicela ukubonga kakhulu.
1: Yini oyibongayo?
2: Tata nginganazala ngomthungo, umthungo wami uyavula, uvuza amanzi, ubhibha ubovu, uneyilonda. Umngani wami ngisesontweni lakho ngingatheka umkhuculo ngiwuphuza. Ngingena esibhedlela ndiphuma ndibe ngingasizakala umkhuculo umsizile. Ngiyasebenza mina emsebenzini ngoku.
1: Umthungo awusahluphi manje?
2: Awusahluphi ezipholini, uphelile kwawona uvalekile.
1: Uvalekile umthungo?
2: Bendirayithi tata kakhulu.
1: Ubukade ukuhlupha lo mthungo?
2: Bukade ukuhlupha ngena esibhedlela ndiphuma kodwa ngandiba ndithole umkhuculule ndaba rayithi tata.
1: Eyi, eyi mama siyabonga.
2: Eyi, ndiyabonga nanoda kakhulu.
1: Hayi uJova makakubusise mama qhubeka nempilo.
3: Ngibingelele mlaleli weNanda FM, ngibingelele umlaleli weSiyathuthuka FM. Ngikubingelela ngesiqubulo esithi ngeke kuhlale kunje. Lokubingelelayo uDr. Mzinto umprofeti uMavula kuvaliwe. Namhlanje mlaleli unenhlanhla wena olalele loluhlelo. Abakini bakuthandile umsamo wakho noma ngabe kuthubu neyinkinga eyingakanani kusho ukuthi lezi yinkinga zipheshuliwe umoya ngenxa yokuthi uzolalela loluhlelo lwanamhlanje. Loluhlelo luhlelo lwabantu abafuna ukushintsha isimo sempilo, abafuna ukushintsha isimo samakhaya abo. Umhlaba wonke ufuna into engcono. Umhlaba wonke ufuna impumelelo. Ubaba uhlangana naye edolobheni noma emgwaqeni noma uye emsebenzini. Kodwa lo baba ufuna impilo engcono. Umama uhlangana naye edolobheni noma emgwaqeni noma ubheke emsebenzini. Lo mama ufuna impilo engcono. Umntwana uhlangana naye edolobheni noma emgwaqeni noma eya esikoleni ufuna impilo engcono. Ngifuna ukuthi kuwekhe mlaleli wami namhlanje unenhlanhla ngoba lesi sikhathi isikhathi okudala abantu besilindile. Kade ngibheka ku WhatsApp ngibona ama message adlula ku 60 abantu bekhombisa ukuthi balidinga lelithuba uJehova athe angilenzele wena mlaleli wami.

impilo yami ishintshe kulesi simo engikusona. Nginawo umprophet u 3000 ngiyayifuna lento engengezwa umfo wethu noma umngani wami engihlebele ukuthi uke wafika yena kumavula kuvaliwe umavula kuvaliwe wamnika lento nangampela mavula impilo yakho umfowethu ngiyayazi kodwa since esukela phakwena imangaza ngisho ahlekisana naye nalabo bebekade bemlahlile sebefuna ibuya ngoba impilo yakhe ngiyayibona ishintshile leli thuba ke selivele lakwehlela nawe mlaleli ngizoba nalenkonzo ke ngolosihlanu izobuthatha ubusuku bonke ngoba izoba insebenzo ezothatha ubusuku bonke lalelakhe mlaleli wami bathathu abantu engibadingayo sengenze ukuthi ngicela ulalele ukuze uma ungangeni kulaba bantu ungezi kule nkonzo ngoba izobe ingakudingi izobe ingakufaki idinga abantu abathathu uyangizwa thintini number 1 ngifuna umuntu othi ngifuna into yemali uyena umuntu engimdinga kule nkonzo umuntu nje othi sengikhathele mina ukuhlupheka ngiyathandaza ngiyaye enkonzweni ngibingelele mlaleli wenanda FM ngibingelele umlaleli wesiyathuthuka FM ngikubingelela ngesiqubulo esithi ngeke kuhlale kunje lokubingelelayo uDr Mzinto umprofeti umavula kuvaliwe namhlanje mlaleli unenhlanhla wena olalele loluhlelo abakini bakuthandile umsamo wakho noma ngabe kuthubu neyinkinga eyingakanani kusho ukuthi lezi yinkinga zipheshuliwe umoya ngenxa yokuthi uzolalela loluhlelo lwanamhlanje loluhlelo luhlelo lwabantu abafuna ukushintsha isimo sempilo abafuna ukushintsha isimo samakhaya abo umhlaba wonke ufuna into engcono umhlaba wonke ufuna impumelelo ubaba uhlangana naye edolobheni noma emgwaqeni noma uye emsebenzini kodwa lo baba ufuna impilo engcono umama uhlangana naye edolobheni noma emgwaqeni noma ubheke emsebenzini lo mama ufuna impilo engcono umntwana uhlangana naye edolobheni noma emgwaqeni noma uyangizwa ukuthi ngithini ngisuke ngazi ukuthi ngimuphe ini ifa lalelakhe ya ngithi kubantu bakithi lo msebenzi ngike ngabenzela abantu beku 2024 ya 2024 ngabenzela abantu baseThekwini ngathatha nje onda abantu abawu 60 kuphela ngakungibenzela ngawo 3000 rand ngaphinde ngabenzela eGoli eSintin it was 2023 yes ya eGoli yes ngabenzela angiyenza yenzi lensebenzo yabo ngiyenza kumuntu osengihambile kakhulu oli client lami uyabona lonto ya angiyenzela umuntu engimsontisayo umuntu engimsontisayo ngiyamkhulekela ngimvule ngewasho ngimvule ngamafutha fat oil uyabona lonto yes lana sengiyajula uma sengena la ngoba lento lena kufuna kala ngixoxisise kahle nawe ngikucheck ukuthi awuyona yini lenhlobo enomhobholo awuyena nomuntu engizothi senguvulile after 2 months awusabuye nozobonga ngoba loluhlanga lodinga ukuthi ubuye uzolubonga uzolubonga loluhlanga yabo yam laba ke sengibenzileke ngiyangibatshela ukuthi umuntu ubuya no 10000 azobonga ngo 10000 uyangizwa ukuthi ntini ngoba isimo sabo vele sisuke sinjani sisuke sisihle ngendlela ejabulisayo kodwa lalelake mlaleli wami ngifuna abantu

aba 100 ngolosihlanu ngifuna abantu aba 100 ingakho ngikhetha ukuyenza lento ebusuku ngoba ingelosi yasebusuku iyona engisebenza ngayo kakhulu uma kusebusika ngizonichazela ukuthi isho uthini ingelosi yasebusuku ya ngizonichazela lengelosi yasebusuku ngoba ukuphambana kwezinto zabantu abantu abasuke bebathakathi labo bantu basebenzisa yona ingelosi yasebusuku ingakho ebusuku uma utubheka phezulu ubheka iinkanyezi uvela ubone enye inkanyezi evela isuku ithi twi yabo kusuke kuyingelosi yasebusuku ishift amadestini abantu yayizwa loo nto sizobe siyichaza ke loo nto angikho kuyona kodwa ngithi le nsebenzo angiyenze mini wena ezokuphutha bese uthi wena hayi ngizofika kubaba ngesonto emini ezongenza ngiyaxolisa ngenza umusa kaJehova kungithatha isikhathi ukuphahla ngiphahlela ukuthi bavume abangiphethe bavume umjuluka nozimu bavume umahuwa ukuba le nduku yabo ngibalekelele nabantu abathandaza kimina uyangizwa ukuthi ngithini lalelakhe wena awunawo 3000 ngizocela ulukhanyisele loluhlanga okwesibili wena awuzukubuya after 2 months no 10000 uzobonga ngizocela after 2 months ubuye nenkuku yesizulu inkuku eyimpangele ya eyesilisa eyesifazane iqhude isikhukhukazi uzomwela nalokho bese kuthi wena othi ayi umprofeti ungenzeli isimango sampulile mina ngiyazibona ukuthi amandla ka 10000 nginawo nawe futhi ungezi no 10 noma abethu amandla uzobuwabona ngoba induku lenkhuluma ngayo abantu abantu benkosi ngikhuluma ngento yemali lapha ngikhuluma ngogebhugebhu la lana ngikhuluma ngomsipho sipho ngikhuluma ngenye into la lento engikhuluma ngayo angikhulumi ngento yokudlala la yangezwa ukuthi ntini wena ozothi ayi kuvulekile mprofeti angifuni kuba nomhobholo ongabongi no ungezi no 10000 wena uzongitholela uzongithengela isikapu usikapu noma imbuzi yangizothi ntini ya ngoba ngifuna loluhlanga luphile egazini lakho inkuku ngithi iyaphila imbuzi izobe iphila yabona ngifuna lento ukuthi iphile lapha egazini la obunye enye imfihlo njalo lene ngingihlebela yona enye imfihlo yabo enye imfihlo uma usetshenzwa la usetshenzwa khona oya uyobonga ngesilwane esiphilayo imfihlo lengunikeza yona lalelakhe ngifuna nikhe manje wena muntu wakithi nina abantu baseThekwini umlaleli wami ngiyazi umlaleli ngikhuluma nawe ngiyacela ungilalele ngilalele ngikhuluma nawe usuhlupheke kakhulu usuzame kakhulu ayikho into elungile umsamulo ngisile kubhedila ngithi ufake iphandla kwabheda ngithi ukwazile kwazela umsebenzi yabo uyabheda ngithi lalela ngifuna mina ukuthi ngunike loluhlanga lolu ngifuna ukumnika lona awunawo 3000 uzolukhanyisela loluhlanga uzolukhanyisela ngifuna abantu abaserious la ngicela umuntu oserious kulomsebenzi engizobe ngiwenzela abantu uzolukhanyisela loluhlanga sezwan uzolukhanyisela uzongiphathela umnikelo ka 455 rand 455 rand ya ngicela abantu abaserious ngifuna umuntu ozothi uma evulekelwa ilesi sibusiso evulekelwa imali akube umuntu ozongondlela abantwana bakhe akube umuntu

0: abazali bakhe. Akube umuntu ozomondla uma weingane nonkosikazi wakhe. Ngicela kube yilabo bantu. Ngiyacela ngoba lento lena ngiyayigaranta lento engizokunikeza yona. Ngiyayigaranta lento engizokunikeza yona. Lana ngizokunikeza into enginikeza abantu esengibafundile umqondo wabo ukuthi lo is a family woman, lo is a family man. Abantu laba aba okunemindeni ephila ngabo bese ngiyabahlephulela lenduku. Ngiyacela hlobo sami, umntwana usemncane omunephupho lokwakhela abazali bakho umuzi, wakhela umama wakho umuzi, wakhela ubaba wakho umuzi, thengele umama wakho ifinish, thengele ubaba wakho imoto. Umunephupho elihle elinjalo, noma ngabe kuthiwa umntana omncane, woza ngizokunika lento. Lento ngiyifaka phakathi kwesandla, ngifunda labo line abaphakathi kwesandla sakho, bese lento ngiyayibeka kulo line onjani odonsa ngawo wena inhlanhla. Uyangizwa ukuthi ngithini? Lalelake hlobo sami, izandla lezi bengafaneke izandla lezi zethu zithinte noma yini, ngoba ifa lethu lisezandleni. Yangeso, ifa lethu lisezandleni. Isandla sakho uma sisetshenzwe kahle siyothinta izinto zikwakhela amamiliyoni. Sandla sakho uma sisetshenzwe kahle uyoqala uluka umuntu oyedwa, kuzokala sekuthiwa usunesaluni, kuzokala sekuthiwa usunamasaluni, kanti waqala ngokuluka umuntu oyedwa. Kwasho ukuthi isandla sakho sinjani? Sigeziwe ebunhlanhleni. Yangizwa ukuthi ngithini? Yabona isandla sakho uma sigeziwe isandla sakho, silungisiwe isandla sakho.
1: Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa zikhona engizoyilahla, ngizoshiya nje etheksini bengiyiqoqile ngayibeka la. Okuningi nje kufuneka ingane zami zibe khona zingilekelele. Okukhulu kunakho konke, benginento ibila esiswini. Uma ngithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni, uma ngithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba ngikhulekela wayibona lonto ukuthi lidliso. Ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso. Okwesibili endlini la ngihlala khona, endlini yami la ngihlala khona, ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini. Ngisebenzela iintsebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginonozimanga nginamashanyela. Zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya. Zavuka emini, zafika emini. Ingane ziyakubiza ukuthi mawe uzobona nazi le intuthwane. Intuthwane wangathi kade zikhona la, zinamaqanda. Ma sengifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la. Ma ngifika ngeza nomashanyela. Ngafika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula avaliwe. Mayihamba, mayihamba. Sanyamalala semthani ngathi akaze zibe khona. Sijwayele ukufika ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane. Intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele. Ngezwa ma sebengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho. Sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka, intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ekhaya izanga namhlanje. Wathi ubaba le ngane le nyoka uma iphuma le ngane izokhokotha ungathi inja. Kwenzeke njalo ngempela umama wade bangixoxela mina uthi umama wade nawe phela uzwanga ma. Mase ngibuza ingane uzwile wena? Uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile. Sengibonile mina ngihamba la ekhaya, sengibonile ngihamba la ekhaya. Omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yavele yophuka nje egcekeni. Uphethe amathansela. Usenensuku bekade off. Kwathi ngelanga fanga ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi mama ngiphethwe likhanda, ngiphethwe amadlebe, akuvuma khulumo. Ngathi ke mina kangikufaka amafutha, amafutha kamabhula kuvaliwe emadlebeni. Wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana, uzongifaka usisi wami lesihamba naye le ekhaya. Uzongifaka uma sengilala, wamfaka ngempela. Ngithe sengisendlini yami nami sengilele. Lathi sibokuthetha kodwa ngingamfaki, ngingamkhabisi, sengimfake lamafutha. Lathi uza hayi la mafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni. Ngafika ekuseni, ngivuka ekuseni ngabafuka ngayombheka. Ngathi khamisi amfaka amafutha. Ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela. Kwangavumi noma ithini ingane ishitshile, ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambe iye emsebenzini. Ngabe ukuthi ayizuya le ngane. Mase ngibuya.

0: Ngithengile caba nganginamali ngithengile abantu ngoba ngibonile ingane yafa. Mangibuya ngifuna umuntu sekitchen uyapheka. Unengane uthi mama ngiwashile. Ngithi wenzakaleni? Uthi mama kunento nje phela yayibise duze. Kanti mangingi kuvela kwakhaxa uduthi onegasi. Untombazana lona engihamba naye la ekhaya. Kule night prayer edlula nathi lo lesingayo manje leya edlula. Baba futhi uphethe wamkhulekela. Abona ifiso nakuyena. Uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilanga isaba ukudlamini. Ngathi ungazi uzofika phalaza ekhaya. Mase sifika ekhaya uthi mana ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithina ayizulu. Ngathi phuza amanzi. Yike lento eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho. Ngiyibonile imisebenzi kamavula kubalwe kade baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga. Ngiyabonga.
1: Ngiyabingelela bazame igameni nkosamu Jesu Christ. Ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje. Ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi. Bekinenkinga bazalwane, ubuso bami bebuhlezi bunenkinga, bengishawa kakhulu ngesichitho. Bengivale kamehlo ngakwazi ukubona. Ngalalela ubaba eredweni, angizwanga ngumuntu, ngamuzwa eredweni nje kule dokuzana ikhuluma ekuseni. Wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi. Wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu umuntu onenkinga akabambe la esukezwa kubuhlungu khona. Bekunenkinga nasesibelethweni sami kukhona into ehambayo eyinyoka. Ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni. Ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka. Amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa. Umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami. Ngasikhathi ngawabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'ngendezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa. Ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hayi ngathi sengiyingcono. Kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela. Hayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni. Ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami. Bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo. Kube nento nje engishayisa ngovalo. Kube nento uma ngabe ngifika mhlambe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami. Ngathatha ngafika ngagquma. Ngomasimanga kwangathi kuyehla-ke lento yathi ngihluphe emzimbeni. Ngathatha umashanela ngazama ukuchela mina-ke ngibengivele nkorobhe ngawo ngiqale nkorobhe ngawo-ke kwindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle. Lo kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibize kusuka ayisenzeki. Kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele inkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho. Ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho. Ngithe uma ngabe ngifika ubaba engidlele esho ngayo kuthi asifike sisebenze ngangenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleze awasha iy'mpahla ey'clean. Kodwa ngikangananga ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona isike sizoyibona. Kuthe ngolesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji. Imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolesibili. Ngizoqala nje la eDurban North Red Hill ngithole umsebenzi omusha. Okwesibili ngibonge kakhulu. Ngifike ngathenga nenkucululi ngawuphuza. Kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane. Ngithe uma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama. Emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisimo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala. Ngithe uma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni. Ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe, ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke. Ngafike ngathenga itshe lensebenzo. Uma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayo abhukhele engwelezane. Kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe. Ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni siyaphindela ekhaya akasayi engwelezane. Ngibonga kakhulu engilozini lamavula avaliwe. Ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila.

0: Ngihluphile kodwa.
1: Wow.
2: Hayi bro, inoba namhlanje namhlanje ngiyagaza. Ngiyakazana.
1: Ela dela, ela dela becawa kuyikhanda kiphe nje someone ongenayo. Okay.
0: Ukhona.
3: Mahlamiza. Lokajeni. Longu jibandla ngaphakathi ekhaya ngiyabingelela. Bonke abantwana basekhaya esebevukile ngiyabingelela.

nje kude kufike ko 20 mhlambi siphinde kabili ukuthi kuyobhekwa kwi service yamahhala kepha yena akumshawuzi iwarana nani uma kuthula lokuthi baleyo impahla be misuse enokuthi mhlambi umnini wempahla angayinakekeli imithetho yokuyisebenzisa utshele ukuthi uyini nani nani kodwa wena tholakala kuthiwa ungayiwashi ngamanzi ashisayo.

uwephele azi ukuthi uyigweme ungangeni emgadweni ngoba usuke uyibona iza ngezivinini ngakho ke into engihlewe la umshayeli noma ke emphepha emgaqweni kulele kuthina awe wena osukuhamba ngezinyawo ayingabe ke usubonakala uvela uphoseke nje emgaqweni ngoba lakhe robots ake sihlale siqaphile ngaso sonke isikhathi lo ohamba ngezinyawo.

0: ungayifonele le number yethu senda ngabe iphimbo ngubani ungakhetha oyedwa or ungabasho bubabili kudepende ukuthi ke kuwena kwikhosti kangakanani 0687649966
1: nini lokho kulindele njengoba uzoyilungisa senzo ungayilungisa ha la ngiyabo senzo yabana this life lempilo yonke oyibonayo la lo muzi lezi nwele everything that I have.

0: kwisiphoyisa saseNingizimu Afrika. Ikakhulukazi ke sakhuluma nje lezi zindaba sihamba sokubhekela kudaba lokwebiwa kwemfuyo. Ikakhulukazi ke emgceleni ohlanganisa ke iLesotho kanye nezwe lakithi laseNingizimu Afrika. Udaba ke lolu osolungenelelwe nawo uhulumeni wesifundazwe sakwaZulu Natal. Sibonile nako mabona kude kukhona amasophi akhuluma ngayo le ndaba. Kodwa namhlanje ndinonkulu wesifundazwe ke uhambele esani.
1: Kwenze konke ngaphandle kokuphula umthetho. Asikwenze konke ngokuthi nathi uqobolo wethu sibe safe. Ngoba amaphoyisa ayifuna igibe ngayibopha. Nathi singabi nezenzo zokufuna amaphoyisa ngoba sekuthiwa sesiphula umthetho senza ukugibela. Qeqesho labakhona ke ngizule ukuthiwa nalapha ke belukhona. Ngakuthokozela lokho. Kuba khona koqeqesho. Ikakhulukazi siyazi into okukhala ngayo kakhulu. Ubugebengu lokuba kutshontshwa kwemfuyo. Manje sifuna ukuqeda ke lo bugebengu. Siqale lapha nje emngceleni bakwethu. Sanikela ngalokho okundiza phezulu okubukayo kuhamba ibale ibangela u 12 kilometers kubuka nje. Amaphoyisa bese suka yolandela ethi napa bewela nazi inkomo ziwela bese amaphoyisa egijima yakho. Sifuna sabanikeza mahala sabapha nje ngokumina waZulu-Natal. Kuningi ke sixoxile ke nabo ke sizazobuka ke ezinye izinto ngoba nakhona siyafuna ukungena ngoba sifuna ukuthi sibe usizo ngampela ekubhekeni nenkinga enibhekene nazo. Kula ke ngifuna ukukhuluma ngigxile kini bafowethu nodadewethu. Ngiyayiqonda inselelo enibhekene nazo ngenzela ukuthi ngenxa yokuthi khathe sihambile singabe saba nenkulumo ende ezophinda lokho esengikushilo. Nembono enayo. Bangaba khona abazokhuluma kodwa bangaphindi basho lokhu kuba ngathi abebengangilalela. Ngoba sengiyayiqonda izinselelo zenu ngoba sengihlangane kakhulu nani kwaZulu-Natal. Ngabe le ndawo ezahlukene. Ngisho laba bangoyihlalo benu. Sengiyabazi abanye ngishibonge bakhumbuthe ngiyabazi ngamehlo ngoba seke ngabathatha ngawo bahlalisa le hotel empangeni insuku ezimbili mayingentathu mangaphosisi. Insuku ezimbili. Laba abangoyihlalo beyonikezwa i-training yobuholi ukuze bethi uma besebenza nani ba-provide leadership. Umbona kanjani ke umuntu omholi? Umuntu omholi uba nombono ngekusasa lomphakathi futhi uba nehle libanzi lokucubungula izinto ezenzakalayo emphakathini. Ungathi uma umholi ubona abantu bevuka ekuseni bemasha emgwaqeni beshisa amathayi nawe usuyabonakala nawe hayi hayi hayi phela ngumholi angikwazi ukusala. Uvele ulandele zonke izinto ongazi noma iqale umuntu etshwaleni ephuzile noma umuntu obethi asidistract ukuze siyotshontsha ngale nkathi amaphoyisa enake ngapha. Nawe usuyingxenye lapha ayasala amaphoyisa ayaganga. Niyangizwa bakwethu? Niyangizwa bantu bakithi? And uyahlaziya izinto. Ake ngenze isibonelo nje esifishane. Makufika ingane ekhaya kuwe ubaba ngoba ekhaya endlini wakho umholi njengenhloko ithi baba ngishaywe umfana walapha awukwazi ukuthatha isikhwili uthi uyoshaya umfana walapha ngoba ngenkathi umshaya ubaba wakhe uzothatha umkhonto ahubhe ngawo amadoda nakho athatha isibhamu amdubule amadoda nakhe nehlobo zakhe zizoshisa umuzi wakini zibulale wonke umuntu ophakathi. Ihlobo zakini siqale ihlaselelo yamuzi kube nempi yeigodi kubheduka endaweni ngenxa ukuthi umholi oqala okufinyelele kuyena inkinga akathathanga isinqumo somholi

white sala sisidedela nje iyona ingoma esho nje ukuthi siphila ngoshuni wama faith product. Sizothi masibuya sibuye naye ke uBishop Mtutu.

0: sizuya nababunane
1: ubabunane uphethe izembe bazala baba
0: usebenzi wakho mkhulu
1: ayibabulala ayindoda baba
2: babunane baphasana ngodo plenty umbusini ngokakhulu babuna
1: washuba majola kuyatrapa
0: ubabunala uneziqu upasile ugogodile ezifeni
3: Ngiyabonga babunane ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje ngase ngiyithethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyile
0: nabamgqeka
4: basazomvula

noma ngathiwa ngeongeke ngasho umkhuhlane noma ngathiwa unenkinga yemthambo unenkinga yami i-therapy yona policy inhlungu sebeyihambela nje ngathi nje akaze kwenzeke lutho imanga ziyenzeka khona lapha yana ka policy inhlungu siyacela ukuthi abantu bebhalise kuyaphoqa nje ukuthi ubhalise ngenxa yokuthi upholisa inhlungu unokuthatha isikhathi ngoba kusuke kuyona i-therapy. Ngiyanitshela ke abantu base-Eastern Cape nizobona into engakaze niyibone. Alright, isikhathi sethu ngoba simi kanje njengamanje sogijima nje sizodonsa ubufakazi kakhulu sifuna ukuthi nje nizwe abantu bephila ngamandla kaNkulunkulu wasenaleni, abantu bephila ngawo ama products besebenzisa ama products bephila bengene kwi face to face bephila lapha ku police inhlungu usithina nje si package yokuphila siyipackage yokuphila la ezweni lenala asike sizwe ke nango umama la uDolly Malinga naye wathola ukuphila kwakhe engene lapho yana ku police inhlungu therapy.

0: namhlanje na ungomunye wabantu abekade bezolofa bokuqala ukulontsha this very technologically stop the pain okuyona esiza abantu abanezinhlungu emzimbeni. Ngifuna ukuthola nje kumama ngelile ngale ungale kade usebenza nabo manje mangubona usufuna sekuthange ngubambe ngiyitholele kuwena bakwenzile manje
1: fangifake emshinini nkosi odonsiye inhlungu emdlini osesile sikhathi bengenza imithambo imishaya ngamandla
0: kuyinto okuyizwe liyenzeka uzoqala ukuyizwa
1: yebo nkosi kodwa ibhekhi ibuhlungu kakhulu la ma ngiyisipresha ngisengizibuhlungu kodwa noba sengiphuma ngale mangisakuzibuhlungu
0: awusayizwa ubhekhi ubuhlungu kodwa unothise ukuthi ma bekwenza bebekwenza apha enyaweni ezandleni
1: bakuqala ezandleni nkosi nasenyaweni bezenyaweni
0: uqale nini ukuzwa i-reaction emzimbeni wakho
1: bandla lesi singaka ebhekhi
0: kuthi njengamake ubuhlungu lokho bukuzwa emzimbeni after doing it awusabuzi
1: yebo nkosi babekisi ma ngiyilula ngizwa ukuthi ngaphasi lokho sigogodla bengizwa upain enkosi
0: angithi uma uyenza ke iyenze njena le ifike ishaye emzimbeni njengoba izandla ixhumana yonke bisiyalabo le nkinga khona njengoba uza imithambo ezinye izinto awuzizwa futhi uyagula kule zingafikthekile njengoba uza imithambo i-reactor nje ikhombisa ukuthi ke ukhona la bekulunga khona
1: ngoba
0: uphuma uhambe ushesha yingoba awusezwa phela
1: yebo nkosi
0: ungathini komnye umuntu oba ney'nhlungu avuka nazo engasazi ukuthi azizinjani
1: ayinkosi bengam-advise ukuthi akenze inkosini

0: umsintungu phela phepho ngizoqala nga endlala ngoma office enkosi somona mhlanje ngapha mami noma uphuma ke le nkosi bakithi othele try yena ukuthi uvula kube yinoqala nga akwazi ukuthi ke azamukele asamukele isimanga sakhe sakhe ukujama nje ukukhuluma naye sizo ukuthi kungene ngale kwenza kala nje wathi manje manje semama theka esemuhle nje esephilile mama sibingelele sibongele ngoba nami ngokuthula zoli ngizilapha ngoba mina nginayo imbenzi bomphethe ngendlela le ukuthi bengasakwazi ukulala kuba lesikhathi sokuthi singathi ngathi ngithula amaphilisi into ngendlela esekungayo ngikuhamba bese khambeka sengithanda ngathi ngumuntu okhuba zindile sengihamba into ngisipha bawo ngathi adonseka ukuzwana kwenza into
1: business kasana nesiphetho
0: singumgalile nje ngabo akasinya ukuthi ngilo izinto ngizivula ngizivula ayibali ukukhubeka ukukhubeka ukukhubeka izinto ngenkonzo yetherapy inabe zimnandi kuwe kuhle kwenzekile ngale ukuthi nje kusenziwa enyawo saqalwa enyaweni ngawo usindo ukuthuba inhlungu ngeke ukuthi le phindile le umsipho odonseka ngayizi ukuthi ayisekho
1: ayansayizwa
0: ngikafe nyizini mfiwo kusho ukuthi kwaqhubekale kwaqhubekale kuthema kufika lapho kule ndawo ebuhlungu ngeza umzimba ukhululeka nje usho umzimba kuzwa ngathi kukhona nje into eyenzakala emzimbeni phakathi
1: uyarelaxa.
0: Ngiyabonga kakhulu ngenkosi yethu esithandayo esenzela konke okuhle ngoba ngithe ngizwa nje ikhuluma ngomsombuluko ngoba ngilalela iredio ku-8 ngasho ngathi hayi ngathi kungifanele lokhu mina engizoba okuqala ngoba thina balinetha ngiphuma kasiba imali ngathi ngiyoletha ngihamba ma ngiphuma belinetha ngathi ma ngabe liyaletha asize kungivinzi ngoba ngiwulanda ukuphila kwami emshinini
1: ongenokugela kungakwazi ukuhamba.

0: Mama wafika ethuphethwe kanti wabhuka wahamba waya empangeni kwane isigaxo manje nase kunesigaxo mama ke usumfike kusimfakathi ithini inkosi kuwe ngekhensa mawufika uyitshena
1: yathi izomelana
0: mama wami isithi inkosi izokulala yini oyisebenzisile eyizukuthi sisigaxo sinyamalale emva kokuthi inkosi ikhulekele yakhulekelwa wabuyinomehluko nomehluko uzwana
1: umehluko ngumuzwe emuva sengibuyile enkosini
0: usubuyile enkosini
1: hayi
0: khona into eshintshile inkosi la isikuthintile ngoba impela ngakubona ungena ucwebezela mama wami nakho uyacwebezela isisu sibohlile asisasiboni isigaxa mama sisekhona yini
1: angisasiyizwa
0: mama usho ukuthi wena usewuphelile nje
1: sengiyaphila
0: mama yini lena odili yasenaleni ekwenze waqhubeka nokuphila
1: kuba phili
0: yebo nani ebuvi esithile uyifaka phakholiwe uyifaka le mama nawe
1: yebo
0: mina ngifaka ngibona mina usuyaphila mama ungathini ubonge inkosini noma amazwi ongawasho nje
1: hayi angazi inkosini ukuthi ngingathini ngingathini manje ngoba ngahamba nginethemba ekhaya lokuthi ngiyokuphila kwami inkosini
0: wafika ukuthola nangempela
1: nangempela ophila sengitholile isisa ngisenazo salesi sihluki
0: isigaxa asisele
1: isigaxa angisasizwa angazi ukuthi ngingabonga ngithini inkosini please ngabe ngibuka mina uthi inkosi angilalelani zinto eyishiwo ngabantu ngenkosi mina ngifuna ngibuke enkosini anginandaba nalokho ethi uyakwenza inkosi mina ma ngiphile inkosi ngifilisile ngifilise noma ngamukele
0: mama amazwi abheke kubantu abakubonayo ukuthi kade bekubona umama unesisu esikhulu umama i-cancer siqalile isebenza kuye uma sebekubona ususindile ungathini mama kubantu abathi izwele nalalikho uqanje amangiyathengwa awukho wena ethekwini enkosini ula ukhuluma nawe mina njengamanje wena ongitshenayo ukuthi wena uzwe uyaphila athi namazwi mama ongawatshela abantu ukukhuthaza ukuthi lokhene kushoyo okunye okwenze ngathi amadlebu wavalile futhi nguye inkosi usomna lifuna ukuthola ukuphila kushona ukuthi mama thini kamazwi abheke kubantu ongabatshela nokuthi hayi inkosi usomna lisindisa ngempela nami ngisindisile ngikhensa na
1: mina njengendlela abantu bengifikile ekhaya athini lentombazane mama uyagula wena athi bengivula ngihambela inkosi ngifuna inkosi yangilekele inkosi ngizongela ngiyaphila manje mina uyazi ukuthi inkosi yasebenza abantu iphi ngivula mama ngisho into
0: base ontombazane kwazona nesisu ubhula ithuso ukubona ukuthi usuyaphila wayiphendula kanjani
1: ayiphendula ngathi abantu abagulayo bayinani
0: ah
1: manje mina la uthi yasindisa ngoba mina ngisindile ngoba ngigula abantu ngabatsheli
0: ngiyafoda bekubona
1: kodwa bengibona phela leso sisu esikhulu
0: mama namhlanje ushaya ngifike encane uthini ubaba ekhaya uma esebona umama wakhe ngenasisu ebona nje usuyintombi enhlanga kabajobo uthini ubaba mama ngezwele nalo lesindisile
1: nawe ipapaza inalo masari masuka athi namanje umntu uyasebenza ukuhluka athi ngibona ngani ngoba ngitshwala umgayileyo ugayitshwala umningangako usenzela wena zitshela abantu unala uyasebenza
0: mama wami baze bakhulu ufakazi bakho besibonge kakhulu mama ukukhuza
1: abantu ukuthi inkosi ngabona kanjani ukuthi ngiyabonga ngiyajabula ngoba ngayitshela ingane zami angayibhihlela ngathi mina nginekhensa
0: kodwa yize seyithuka mase sithi mama wami hle kangaka
1: ngihamba emhlabeni nkosi ngidlapha ikhensa ngithakathile ngihle ingane emzana namanje inkosi unala ngathi ngaqhubeka futhi ephile inkosi uzomnala nendlovu ngazizakhe
2: Izifo ezingelapheki, chronic disease, zitholele ama-product asezungelenana. Alapha zonke izifo, ushukela, HIV and AIDS, EBP, ikhensa. Ungathola abantwana, inkinga yenkonzo yasethamelweni, ukopha okungapheli, inkinga yokuphuza utshwala noma zonke izidakamizwa. Umhlume nokunye okuningi. Zitholele ibaphila abantu. Cellular TV and healthy lifestyle. Yelapha zonke izifo nokuthiwa zilapheli. Zitholele ibaphila abantu. Umvusa. Vusa inkonzo yasegamelweni ngomvusa ibaphila abantu. Ngemininingwane noma ku-oda eyakho ibaphila abantu. Sithinte ku-079.

enzima kakhulu ngaya kuyena ku-face to face ngakhuluma naye kade ngikhulela bengimele ngizale ingane isishonile ngihamba iyikene bengihamba 2 weeks esontweni ngoba kuthiwa anginamanzi ingane ayisaphefumuli ayisekho esiswini ku-10 mhlaka-13 manje ngo-April ngaya e-16 ngathiwa kumele ngisusile ngomhla-13 nganqaba ngabuya ngafonela uMiss Ngidi ngamchazela wathi angithole i-first water wathi unayo nayo ngaya kuyena ngolesine ngizophinde esibhedlela kumsombuluko ngayithatha i-first water ngayisebenzisa ngayishukusha ngakhuqa ngacela konke nje enkosini ngisaba leyo kususelwa-ke manje aya thengesonte ngizwa amapheni nginganaki ngifuke ngumsombuluko ekuseni ngiye esibhedlela-ke vele sengilindele ukuthi ngiyozala ingane vele ngiyosusela isifonile sombuluko kuhlezi amthatheka ukuthi ngikhohlwe ipedwota ngivuke sengingayiphuza ngithi ngiyabuya esikhwameni ngikhohlwe kodwa ngihambe nge-toilet ngicele enkosini ngiphuza amanzi e-toilet kumele ngithi ngabo-11 to 12 afike udokotela useyokususela mese kuya ngilalisa athi yeni athi iyangikhulumisa kamela ngivuza ukuthi ngibe nomchama engingawazi ngithi iyangikhulumisa ngisukume ngiyochama bathi kwenzakala ndami ithi angazi ngifisa omchama athi angilali phasi angi-check-e athi umengi-check-a athi ayibo nayo ingane la ihlusi so sisentumini elebhawodi uma ngifikele ebhawodi kuthiwa ingane ikhathele nami ngikhathele sengiphelelwa amandla bangiqhuma amapayipi bathi bangisetiyeta sesekumele bangiqhume ngombhede sengingasakhulumeki kodwa ngakhapha bangathi kodwa nkosi ukephi ngise ngisathi nkosi ukephi ngathi ngiyezwa nayo ingane ngizifumela ngathi so ngithe uma ngiqeda kubeletha ngandinje nibonge enkosini nabangakholelwa enkosini mna sekaningi inkosi ngisiza angisonti kodwa into zakhe ngiyazisebenzisa ngike ngaba ne-challenge futhi yonyawo ngasikofood khaye wangitshenza ngithenga enhlobo nama-product wathi ngekuphela 7 days

0: Serpentesi se envoie sous campo.
1: Kisuka Airport St. George.
0: Wow, sikubonile ungena ngale nkosini usomnala ubanjiwe ungabona emehlweni kodwa manje uphuma usujabulile umuhle nje usichazele ngabe kwenza kube kwenza le ngene unjani
1: ngingene ndingaboni wokuthi yabona hey kuzini ikazi nje

0: namhlanje usemzini wakho unethezekile.
1: Ngikhethekile baba ndifake ingqovu ngqovu enkonzweni nje baba ezayo ndizobe ndikhona tata ngihamba nomyeni wami.
0: Mama siyabonga uNkulunkulu, siyabonga nobaba, sibonga nje ukuba uzwe ngaleya nkonzo ugijime uze ukuze into zakho zilunge. Ungathini kumuntu onezingxaki? Ungathini ngeenkonzo umavula kuvalwe ayimemezelayo? Ungathi akenze njani umuntu?
1: Ingathi nje baba olaleleyo njengamanje uma umavula uvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu ethi unenkonzo ngeqhawe makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaqa maketha ngaboshiwe tata.
0: Hayi siyabulela ma.
1: Ngiyabonga tata.
0: Kwamprofesa kwamukela.
2: Yebo baba njani?
0: Mama ngiyaphila wema.
2: Baba nginenkinga lana ngihlale ngizamadlalo izinamba zelotho.
0: Ya.
2: Ngizisola ziyangigeja okanye zibe ntathu engizitholayo.
0: Ya.
2: Kumele zizimusikise. Ngicela ungikhulekisa kulezi endiyidlalile kuphume zonke.
0: We mama ni.
2: Hawu. Ngibahlukanisa phakathi kimi.
0: Yay! Ay ay ay ay ngiyabonga ukuzwa leso sibusisi.

Nifuna mina fethi ngizobuya ngizokubonga ngoba uma ngushalo lushalo ngibashanga 3000 athi kuthi after 2 months uzozo uzonginikeza u 10,000 rand angithi mina ngisuke ngazi ukuthi ngimuphi

after 2 months uzozongeza 10,000 rand. Angithi mina ngisuke ngazi ukuthi ngimuphi ifa ngizothi ngithini ngisuke enza yenzi lensebenzo yabo ngihlanga yabo yam ya ngizonichazela lengelosi yasebusuku ingakho ebusuku uma uthi ubheka phezulu ubhenyezi.

0: silungisiwe isandla sakho
1: ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla ngizoshiya nje taxini bengiyiqoqile ngayibeka la okuningi nje kufuna ingane sami sibe khona singilekelele okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni mangithi sesinyeni bengathi la entsweni ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphuma elodliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini ngisebenzela iy'nsebenzelo zala ekhaya-ke bazalana nginonozimanga nginomashanyela zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini ingane ziyakubiza ukuthi mawuzobona nazile y'ntuthwane iy'ntuthwane wangathi kade zikhona la zinamaqanda ma sengifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la ma ngifika ngeza nomashanyela afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe mayihambe mayihambe sanyamalala semthani ngathi akaze zibe khona sijwayele ukufika ebusuku sibe sivusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ikhaya ubaba uyikhulekele ngezwa ma sebengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ikhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka ma iphuma le ngane izokhokotha ungathi yinja kwenzeke njalo ngempela umama ade bangixoxela mina uthi umama ade benawo phela awuzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yavele yophuka nje egcekeni uphethe amathansela usenensuku bekade off kwathi ngelilanga afana ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi nama ngiphethwele ikhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi-ke mina kangikufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni kwathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesihamba naye le ikhaya uzongifaka ma sengilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi zibokutheni kodwa ngingamfaki ngingamkhamisisi ngimfake la mafutha lathi uze hhayi la mafutha njengibafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuke ekuseni ngabo-four ngayombheka ngathi khamisi ngifaka amafutha kanti ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ingane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane ma sengibuya ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga anginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafo ma ngibuya ngifuke umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi wenzakaleni uthi mama kunento nje fele yayibiseduze kanti ma ngithi uvele kwathi khaxa uduthi onegasi untombazane alona engihamba naye la ekhaya ulenaitpa yedlule nothi lo lesingayo manje liya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela wabona idliso nakuyena uthi yapho evuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilangisaba ukudla mina ngathi ungadli uzofuka uphalaza ekhaya ma sesifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza

0: Mama, isandla samaZulu sizakuphakamisa. Qabisa njengabuka. Isandla impringilo somprofeti ayisekho lapha ngoku. Ilapho othalo ndakuthi akuthi akusothalo.
1: Othalo mama
0: indawo njathi othalo. Ngifika kwesithithi sasewothalo. Ngithi manje jika apha ndibona into ngathi ziflat into ngathi ziflat. Manje jonga apha kwisiflat endiyadlula apha eflat. Manje jonga apha eflat ndibona into ngathi intathe ngathi ubufuna uba ngumjondolo into ngathi ufuna uba ngumjondolo. Manje dlula futhi apha emjondolo ndikona isithathu ngathi siyangena phele. Ngisidlule ndibona indlu manje ndibona indlu ndibona indlu ngathi futhi ufuna uba orange athi ufuna uba brown. Jonga ndibona ngasesangweni

0: so prophet, ikunye na wa pension, that is what we think. Na mama za wala pesa ko, na ikulu la kusafika. Aya ya ya ya ya. Kaulesi
1: sana.
2: Yes sir.
1: Uwe sidu asema zulu.
2: Prophet.
1: Ngoba nento ndifuna lo ndo. Izinto zakho zivalekile into zakho zibuphephela uzothanda zuke nyawo awugabakhe. Endapho khona uphelephele nogqabakhe sengenzeka noma yini. Abu Job uyahlala uyasebenza apha.
0: Kuna bantu na namhlanje manje uGod abazakhululela. Abantu abamamelele ngoba izinto zabo zivalekile. Kunezinto uKhixo azawuzenza phezu kwabantu abamamelele ngqo. Ndithe kuwe biza umakhelwane biza ihlobo zakho uthi masivula ivolumu ku-88.4. Konakele uJob uyasebenza, konakele isandla sikaThixo siyasebenza ngalo mzuzu. Izinto zabo zivalekile, ndiyavuleka namtata.

ngathi ukunikeza inkinga kakhulu apha ekhaya. And lo mntwana ke ngoku iyandiproblem umama uthetha ngoba ngumntu othatha kade esikolweni kodwa lo mntwana ngoku semdala efundayo uyakwazi nozenzela unumber two. Umntwana ngoku amdala uyakwazi ukuthi ahleli aphiswe lo mntwana ashiywe.

0: bese kuthi ke ngomhla ka 8 uzobe esophongola Phongola Country Lodge isikhathi u 10 kuzo zonke lezi zindawo engizibalayo. I-visitation yomprofethi isikhathi ubani u 10. Ama office wona avulwa ngo 8:30, amanye avulwa ngo 8. Njengalapha ya emtuba nje bavula u 8 bangeni 8:30 othekwini u 8:30 to 4:30. Inombolo office lethu u 0796551813 0796551813. Leyo number ngicela ukuthi ihlale iseduzane. Futhi ngunye ngicela le number, ngicela ukuthi uyibukuze nezingane zakho zazi ukuthi usizakala kuphi kwena uma sezixakekile ekhaya, izinto singasabazi ukuthi ubaba uyeke esizakale la noma umama uyeke esizakale la. Inamba nje besobala 0796551813. Kungathi abantwana sesibashaya izimo bangazi ukuthi bazophuma babheke ngapha. Yebo, kanti ka mprofethi inombolo ngu 082098128 2. Mphindele 082098128 2. Leyo iya straight kwisahlula mpisi. Ungafona, SMS-a noma ke uthumele iWhatsApp yakho kuleyo nombolo. Singene kuma testimonies isikhathi sethu sisho njalo. Ngempela ke ulalela uhlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya. Sahlula mpisi makuthi ke uyaqala ukuba kanye nathi kulolu hlelo. Wenze kahle ke, ukhethe kahle impela, ngoba ukhethe lapho izinto zakho zixazululwa khona lapha embusweni. Kuyabuswa ngempela, kuyabuswa. Sinjwe uyathuthu gesi eya impela ke injalo indaba. Asingene kuma testimonies ethu bakithi. Ubufakazi buyaselapha. Ubufakazi bunikeza ithemba umuntu olalele osenkingeni oxakekile ongazi ukuthi sithini isixazululo kule nkinga abhekene nayo. So ke ubufakazi buyalekelela lapho ukuthi umuntu azi ukuthi no, nami kanti njengoba ngibhekene nalesi simo nje akuve kuwukuthi sekukuphela kuphela komhlaba, kukhona lapho ngizosizakala khona. Akhumbule futhi ukuthi uNkulunkulu uyamsebenzisa umuntu ukulekelela umuntu ephume ey'nkingeni abhekene nazo. Asibuthathe ke ubufakazi bethu. Testimony time. Amen.
1: Ngoba kumoshe isikhathi singelele kubalaleli kuzo zonke indawo la nalele khona ke. Bani bani simthathayo? Okay, ma.
2: Cangibongi nami ukuthola ithuba. Ijuzi ngengangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo ukuthi uyabasiza. Ngiyitshela ukuthi-ke ngiyaphila. Njebe mase ngiyisebenzisile, eyi, umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes la ngaphansi kuye nangizona amatheni onyawo ihlabe kuthi la kwenzona imkuhlabe kuthi lapho emthanjeni enazona kube buhlungu kuthe kodwa uma kuphela isondwayo kwasekuwungcono kwabeka ineqhube lapha sekuphelile la. Ngampela-ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi. Uyabona le mini lena sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mnyama, kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi hawu inayini ndaba kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedingi lezi sati ngishayile ma kushonile avuse okuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho kwaphuma
1: inzipho
2: sokuseni yaweni sokuseni yami ke kaphumi kodwa sekumnyaka
1: manje endala vele zinto
2: vele zinto manje ngiyacabanga noma ngine-doubt nangazi nje mina ngazi kodwa nje ngihlula sengiphilile sengingcono kodwa ngangiyitshela ukuthi ngiphile kodwa ingiphise leyo nto ukuthi hawu into lejuice iveza izinto ubungazazi.
1: Sabongani ngishaya ukuthi bami ubani omunye usezile uba
3: yeah namawa umuntu osuzongisebenzisele obukudla njengobhontshisi nje into singawudli kodwa-ke ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ubona ma-ansa ba
3: yeah
1: yeah yabona iwabheki ngokhelo namsebenzisile
4: yebo benginama-ansa uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale njengosisi phansi ngikhulukiswa ama-ansa so selo ngingaqali.

0: ngisebenzisa ijuice ngizoayawaseka ama-ads nanokunye ukuthi ngiphasa uleft kohlangothi kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihambe nje ngendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi.
1: Amen.
2: Ngiyabonga ukusebenzisa ijuice usuku nje
3: right-ke asixolise kuleyo khathi nje emfishane yobufakazi bethu. Sisaqhubeka-ke nohlelo, sisaqhubeka futhi nobufakazi, singene la, singene ngale ndlela.
1: All right-ke ntombi, wena uke wayithola, uyithole nini?
2: Ngithole uDisemba, ngithengele umntana wami oshawe stroke.
1: Right.
2: Eza nangela ekhaya, ngeza ngazoyithatha yona-ke, ngangize kubamba. After ethi ngathola lelo bhodlela ngathi angifikwathi kwabafe ngiphuzise umntwana. Ngamphuzisa umntwana shaya istroke ubu ulimo luphendukile lujijelekile. Ngamtshela ubaba wathi angifike ngiphuzise ingane eyifakile ezayifakile. Umntwana wami nge-3 days wabe se-right, uyafunda uzo-grade 8 manje. Ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Hayi mina besaniyangenzeka-ke emhlola-ke ngaqaqeka ukuya esikhathini ngasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke ilokhuza i-B P yakhe kakhulu. So sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe i-stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalinisile namanje.
1: Lokhu kumosha isikhathi singelele kubalaleli kuzo zonke indawo lalalele khona-ke ngempela lolu hlelo. Ngempela-ke sithi nje akube umbuso wodwa uNkulunkulu ngithumela ubanga usize ngithandazele ngikhulumise siprofeto phezukempilo yakho. This is Major Prophet DK Sbiya isahlulampe singadlanga kuma-1000 isitwane samanje siyofela emandleni. Ukhulu ngibukani ngoba mina ngidlo kwakho ngidlo wami. Right-ke ngempela sizothi nje kumuntu osilalele size nezinto nje ezingu-2 namhlanje. Impilo iyasukunyelwa bafowethu, selibuzile ubufakazi nezabantu bekhuluma besikhulumela. Ungakhohlwa-ke nje namhlanje babeza abantu bakhuluma ngumavuthulula nebhengele.

ngiphinde futhi ngikwazi nokuthi umuntu emsize kahle. Lalelana yenza njena kuzothi ngiphethe nje izinto ezingithuku shini kuzothi ngomhla ka 27 kuzobe kumgqibelo wangomhlaka yes ngisho kahle wangomhlaka 27 nomgqibelo wangomhlaka 27 nginensebenzo nje nginespecial sensebenzo sitholele umavuthulula uphinde usitholele ibhengele one umavuthulula uvuthulula yonke into ngabe isemzimbeni wakho ngabe isegcekene ekhaya noma ngabe yinto eyokwenziwa noma ngayiphi indlela noma yithunzi isinyama noma ngabe amabhadi noma uthakathiwe noma yinto kevela ngenxa yesinyama somsamo wakho noma ngezinto noma umavuthulula uvuthulula yonke into especially ke sikamavuthulula enginaso umavuthulula uzobe uhamba nebhengele ngomhlaka 20 njengoba dingiswe ngomhlaka 27 kuzobe kuyisabatha kumgqibelo kuyisaturday ispecial sakhona uzoyiphatha i-750 unikeza umavuthulula unikeza ibhengele ibhengele uvika izitha ngoba bakwethu kumele ube protected uyazi ngesikhathi uqala into zakho ikhanya ngesikhathi uqala uba seshashalazini abantu bekubuka abantu bekubona bayaqala ngempela impumelelo idonsa izitha ziyaqala izitha ngempela ziyakuhlasela ziyaqala lena ke akusi uma ukuthi wena umuntu uyabona ngiyibeke kahle le uma kuwukuthi wena umuntu onesimo esingalungile ngomhla ka 27

0: Ngihlushwa isifo somhluma esesineminyaka mhlawumbe engaphezulu kweshumi. Ngathusa yase ngikhiphisa ngesisu eyokuqala. Ngatheza esibili nafika ngikhiphisa ngesisu. Ngithe ngibona insuba neyomhluma elanga emuva, abanye bathi amaphansi kodwa kuhlukene ngoba amaphansi ngangandawo wawakhiphe emakangeli amaphansi. Umhluma insuba kuyimanje iyasho insuba. Uyi na emzimbeni sekubaba sekubiza mthuthulo sekubekile ukhathala.
1: Siyabonga
2: mina juzi ngafika ngayithenga la ekhaya, hayi yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engawazi ukuthi akhamukaphi emzimbeni ngize ngiithethe hayi kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu. Hayi ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephilile emzimbeni. Hayi ngabona ukuthi hayi cha le juice yala ekhaya inomehluko. Yingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye.
1: Asikusho
3: in record. Ijuice yala ekhaya yasebenziswa. Elam prophet uSibiya hayi yes ukuthi kodwa lokhu sikuze ngapho lunje ukuthi sikhona sebeke bafaka imali bathe ijuice embalo kwabasani bami ngicela uma sekumele bagilibe ijuice ningayithe my inasho ukuthi embusweni
1: ningayithe
3: ingenayo lethembe niyibonayo akusiyo.
4: Hayi cha mama la sengiyidlini ngibe injuzi kodwa ngisabheyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebese icashile engasazizwa ngiyazizwa futhi ke ngeke ngibike yona yodwa nejuzi kumprofethi. Hayi khona sekungenzeka inqaba uyabona lesathwakho lesathokuchele kubomi. Hayi hayi hayi hayi shagwane
1: leso fiva sengala
4: ayi shagwa
1: sa kasa kaba ufukulu
4: ayi

ngaphansi komusa bewuphila bengamandla bewukhululwa bewunqoba izinto ebonakalayo nengabonakali. Into engifuna ukuyicacisa la yabona kule nkonzo nakula ma-service akhona umuntu awenzayo, njengoba ngithi abantu abathole umavuthulula nempengelo, wonke umuntu ngithe ngizokwenza ispeciali ke kulokhu ngoba ngithe umuntu akaphathe u-750 kulabo ngampela abakhethekile, ngengisho njalo abakhona emandleni okukwenza lokhu abakwenze. Uma wena ungenawo amandla ungaphathe kabi kusuthi ungabalwanga namhlanje ekusizakaleni kwakho nasekukhululweni kwakho isikhathi sakho asaziyeza mhlawumbe kuyobe kunini, kodwa lokhu ngizokwenza kanye angazi nophinde ngikwenzeni, ngizobe ngikhipha umavuthululo ongavimbeki. Right, yini na umavuthululo ongavimbeki? Ibhengela lizobe liyibonus wena uphathe u-R750 uthole umavuthululo ongavimbeki. Akusiwo nje umaniyazi umavuthululo la ekhaya khona umavuthululo number one ngamavuthulula bese kuba khona umavuthululo ojwayelekile, kodwa ke kulokhu specially ngizobe ngikhipha umavuthululo ongavimbeki umavuthulula. Uyangizwa ukuthi ngithi mina umavuthululo ongavimbeki le nto oyifunayo uzoyithola, le nto okhala ngayo izokwenzeka. Lesi sinyama othi sihleli weminyaka ngeminyaka akavimbeki lo mavuthulo, sizosuka isipoko esibuye sizohamba. Le nto esikhathaze iminyaka ngeminyaka, lalela lo mavuthulo lawuvimbeki, awuvinjwa isipokwe, awuvinjwa lutho, uzokwenza le nto okufanele ukuthi uyenze, wena uzoya phambili, impilo yakho izophumelela. Iphethe umavuthulo longavimbeki, lalela ngithi mina ngizobe ngiphethe umavuthulo longavimbeki, eziqiniseko sokuthi wena uyawuthola lo mavuthulo longavimbeki uhamba nempengela o-750 kuphela. Ngokomthetho umavuthulo longavimbeki wona qobo lwawo ufuna ngabe wena uphethe 1350, ngoko umavuthulo ongavimbeki u-R1050, kanti futhi angukhiphi njalo, ukhipha ngaleso sikhathi. Ngeba this time around ngoba ngifuna ukuthi ubone bayazi kabantu bawuzwa u-1 kamavuthulula ngesikhathi ngikhipha umavuthulula number 1. Abanye balokhu bekubuza bethi prophethi awusawukhiphi ngani u-number 1 kamavuthulula manje? Cha, ngangiwukhipha ngaleso sikhathi, ngiyophinde ngiwukhiphe futhi ngesinye isikhathi. Kulokhu ngiphethe umavuthulula ongavimbeki, ongavimbeki umavuthulula ngempengela likhona u-R750 kuphela. Nakulezi nkonzo ekhona akulama services akhona uzobe ngiphethe umavuthulo ongavimbeki. Lalela, la kulo mavuthulo ongavimbeki akudiphozithwa, akukhalwa, akudabukwa, ngoba vele uvele kuyispecial. 2, uvele uzolalela, uzokwenza le nto oyifunayo. Ngoba ungavimbeki awuvimbeki, uyazi ukuthi wehliswe ale ndlela kusitibhengela ngampela yona uyithola mahhala. Bangithi ngiyabheka ngoba funa be wena umavuthulula ungavimbeki ukutholwa ngu-R1050, kodwa-ke uzakuthola 750 uhamba nebhengela. Ya, right, ngithi-ke wonke umuntu-ke ngampela okhona emandleni, ngoba lena ngifuna ukuyisho, okhona emandleni uzokwazi ukuthi awuthole lo mavuthulula. Khona-ke ngampela iy'nsebenzo ey'khona, ngeke ngasho ngathi-ke insebenzo enkulu-ke le ekade ngikhuluma ngayo la khona ngithi mina wena la manzi akumele uze nawo, kumele alale endlini, alale uvuke nawo ngakusasa wathathe. Ungakhohlwa ukuthi ngithe uthole iqabunga, noma ngabe leli qabunga ngifuna lisegcekeni, noma ngabe sihlahla esinjani kodwa kungabi isihlahla esinameva yathola. Ungathathi isihlahla esinameva, silunge kuphela esinameva uma sineho ngaphakathi, so singaphandle yayizo. Ma usithatha ngaphakathi singabi nameva. Noma ngabe nje ma ubona ukuthi mhlawumbe-ke isihlahla noma ngabe sinasegeyithini nje sinasesangweni usithathe-ke iqhabunga eliphezulu. Uyayizwa loo nto leyo, kunjalo
Kulukulu wama kusise nisa lalele lolu hlelo nisa lungiselela ukuthi nize ngokuseThekwini. Ngiyathembisa ngithi mina ngithola umakuthi lo ngaphembeki mhla 27 eThekwini noma kanjani zenzele umusa uzositholela umaphuthu lo ngaphembeki uhamba nakubhenela. Uzokulenzela le nto ngifuna wazi ukuthi kwenziwani. And yazi ke eThekwini nginensebenzo futhi ekhona ngishilo insebenzo yaseThekwini bakwethu engamandla ngendlela emangalisayo. Right, uzungalenza iphutha lokuthi ungabi ingxenye yakho konke lokhu. Wakhohlwa inkonzo enkulu futhi ekhona lapha ebhangeni e-Civic Center ngomhlaka 10. Wakhohlwa futhi inkonzo ngomhlaka 4 kwaNongoma. Wakhohlwa-ke ukuthi umprofethi-ke ikhona i-prophetic tour. Prophet uzobahambela ama-office. God bless you, God bless you. Ungakhohlwa inombolo yase-ofisini lami 079-655-1813. Angiphinde 079-655-1813. God bless you. Kube umbuso wodwa.

lo ngabona Dayibuzi. Yabulela tata, ndibulela kakhulu ngomculo wethu owuthandayo okhonzileyo. Ndisokwe tata useza apha entlanezo. Yona ingoma tata. Awunganeskeyithi uthina umfana wam. Yamba nomfana omncane namhlanje.